0: 진짜
1: Sinkilin je kunkamza, nga lisi zonjong pa hiran nam jaye. Da ta linje ne sen kutsukpan dana, pyojo longtai nyamchai le kong kankri longtai je lingro lisi ri. Lisi kumina nam bachu, ruman rungzo la papi lingro kachi yodzong ki lisi nyeni bat sen bari. Tarengi lisi na linje chu, ruman rungzo la papi lingro kachi yodzong ki lisi nyesong bat sen juri.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ngoma yamu re dabu hi guba li. Choke leka yamu li ti, cho oma rumo onda yamu chidika zolenda donga digi choma raduwa na hi lohimanga. Nimbanjai na hozunga donga hyajo nisi ikhinga. Chi penu dento ka donga na ta leka ka junrendo tak chi donpe ba si jita ri. Tamasa yungji kema ma ri. Junji kema la donga ina rintang chingpo yo ma ri. Nyoyo de yaji yungji la goma yiji na nipa dunbi ka goma hi don de yin hin. Nyoyo de ka rung rung su su la gurja hi hi ba li. Chinda ka ki lin zang to yu chi do lekan joba de ma ri. Be cha ja na choge u kongpa an de tobo jamu zhe de ge. Choge lu mungpo ma yi zhe jambu jamu zhe de ge. Da dabu ka nga juan na nyoyo la gurja mu ma to ri. Dengzhe yin tu ngogi ka hurzun ka do nga xia jo nisi yi ge hing ge. Zhunzhi kema la do nga xin na de pinzhi qingpu yu xin meng ge. Sunban zhe yin na nyoyo rung rung su su ni zeng du ngu zang ge hing ge. Bar na choge lu di un de nong la mei zun yi wa na da bei zhe yi an zi yin ji choma ya ji qingpu hing de ge. Dan zhe xie na, nyo yo de ge rong rong su su la, da ge ye ba rong rong ye yo na da rong rong su su ge zhong zhe la nga zha hi to ri. Nyo yo de la cun na, zhong zhe to bi ge cun nang du, bo sang ge mun tu du be zun xie zhe la, gu cha te wa na zhong zhe ya mo ma zhe to yong xie. Dan zhe yin du, da nyo yo ge hu xiong yin li ge jun ren nong la, nyo yo de ge ga li zhe du di yi la, pa ma yo de ge mong si. どんがいきんか。じゃばんじゃいな。ピンジラどんがいじゃねひぐひんか。かせにょよでかまひめらろんらしな。どんがいじかぞにだだだだがしゅんりか。ピンジとやきんか。べちゃじゃな。ちょがつもじさらんこるどんじょらぜじて。でどだどんじょちゃもがでかじれんじゃ。 뜻다부가다 뉴욕들라 다 조종 소소가 마히메라 조란 세바 있는자다 내가 야모마지레운두 데 데가 펜지겠다라 동아 이지나 데 뉴욕라 조마 고소데 이치스제 장신가 우아반자이나 우아바유리가 동아 이신가 아 당아가 저 팀제임스 멜리미 저 란사 아마자라 제쇼 청아가 뒤철한 전천 시티 근데 시시나 또 뉴욕가 좀아 진나요 공부련자도 내가 로이 로지련자 연두 또 뉴욕가 레메에 련자도 루메에 련 근데 이씨 마지 또 뭐게가 인지민이 단 코클레가 야모마 지련나 환바유리 와나 동아 예지나 또 좀아 내가 안한자 매지면을 로라인한자 또 코가 세노란 듯이 야모마제 아 유용신가 다 주방자이나 친다요가 롱롱가다 라샤지리가 다 뜨응아다 뇌로히문가 배차자나 저그지토가 시인다 쇼그칸이 폰상 상통자리드가 시나 저그지토가 시인다 나자무가티 지리 야지 누구기가 뉴욕들라 뜨응아야 주어나 뉴욕도 롱롱소소 건조토가 샤와다 촤 레포마 제 용질리 마치아요가 뜨응아가 촤 lupu yungja ta kema ma ri. Tanzhi yindu ngugi pama yu da ga do nga tongdi china yu rung nang ga da daxia jiri ga do nga da nang lo hi mang ga. Dunba zha yina ge chan zhi ta ga do nga yi ga hing ga. Ga ga la china yu da ga shang zi ngan ge cha zhi ba ni cho ga da nyu yu da la ga wa do nyu yu da ga zhu tu ga li ga la zin jo xie ba ngon to zhi la ta ge cha zhi bi tong ni nyu yu ga ngon hi na ニューヨークでの社会秩序とばと自分自中心。地盤在な、やもちゃもど、もまやもんか、地理的一個動画的人、もき穿弄了ニュース中心か。
Yamu chamu do, moma yamunga tatabakata, tapteka tongatika, gamumumajela, mokip machiaka, rondo mibikoni, nyoyadala, nubika, lelo jeshidika, tatabaka tongaka, nyoyadaka, nyoyanibala, nangmedo, yasisinka, kisa tatabu, montikasna, nyoyadala, ngaka, lika chinlina, ngipu chamu yulika, tsunanji, jesisinkala, Dutsu rumbu maji song na, nyuu ka namju ma chiya la diyang na, ta rong rong su su, rin ga ha rin mang ga do, yamu yin ka, dumu yin, hiba ma si, ma chiya ga la, ngu ga yi li do, ma chiya ga, rawa dang li yi ji la, gong si cha li, nyu hing ga. Ta nyuu yo rong rong su su ga, rin tang du ji si na, ta ma si, ga jo tu ji da ga, sa no nyu si xing ga. Simu ma hi na, da sha ju ta ga du nga ga, nyuu yo da, Shū yūr jatā kī līntō bā zō dō ngwēn zīn hīnggā. Rē tī nōng sī nōng gātā lē kā gā zō sī pār tō mī bī tā rōng rōng sō sō lā gūr jā tō mā rī. Nyō yō dā lā tā rōng rōng sō sō gā rōng rōng sō sō hī bā dō rōng rōng sō sō gā yī jē xī xī bā rōng rōng sō sō zō chī xī bā lō yōng hī bī gōng kō chīn bō yō rī. Dēn rī yīn dū ngō gī gā nām jū tsua nō lā o chō yamu chā mō ngā ngō mā yamu ngā zilī tī yī gā tō ngā dā rī dā nyōng sī tōng kī ngā.

0: nga da mi jel sha chong na la ga nya chong chu la ga du bu chong chong mi jel la ga
1: Lochong chubo chomo yoda, tanga gandun la ngay da mije sipi na silin chin no, lochong chubo chomo yoda lan duan je choa da, yansha jen duan ji yin. Chunggu je keche, ngar kong je chu, kache yo shi. De, zanun tu, an chi si silhe ri zili ka, ta choa di nyi yin. Chigi ka, lin sin nyi xin do, choa di nyi ka lin da san no dong ru, lin sin gan chow la ngay ka chubo chong chong yoda la, choa di nyi ka lin shi ji yin. Lochong chubo chomo yoda, qianan jia da da nyi xinbi lin qin ti na, bu zhong long qing nin qin li kong, kan ki long qing jia xibi lan yi qibi lin qin ti shi, qi qi du tu do ngan qin lin qin nian bar ga si xiong.
2: Xibi zhong dam.
3: Xibi zhong dam.
1: Lochong chubo chomo yoda, dereng ge xibi zhongdan xueqi du cun nu, qiangdu zhong qian pang kang zong, gatu zhong de lochong ge, bomu chong chong, zhang yu zhong ge, ngogi la, xiong ke lesong xibi zhong tong tong zhe xi ji yin sir.

0: shamdo ne puu la kangi tamara dungsa tambo tiri. Dremtu gam nangki kangi tamara nda ne, jilo nito nyashilo dawa chupi tsi chogu nyayi te, chamdo jingru tang ne longo dhanchon kawara trenso hiyo nyamor bijay namdi gomo tangchi to dungyo yopa tiri. Chamdo chongcha chi saji loju timzu kangi samdra pa tsere lami, jadar nda ne namdi gomo tangchi ne chamdo cha yungwa shari. Jadar ndi jwe ne tsangme meje ta pyojong tambo dra yue pa to top chi sung pari. Chamdo yunji zodung rimkang na zachi ngupo ta loju nrapar. Di song pa jia, nyen tu so. Rimtu lakza che chamdo yunji che lapchi langra ngupa se yu. Rimtu gam nang ke madi chobji pipema ke pipchu si nyungwe. Mang ku yobzi ta sani tegi mangso che jingro ma la rokyo se kam nyasa si pi ngupo te da le. Mama kunsem chigdra che ngasong loda siri si top. Jato re mre kha ge lebzi mangso chu chamdo chongche che saji loju temzu khangda. Saji ngunshe pawar jiri shupa jwe. Tati deje denpen chawar ngawi jibri si gupa nyongchor samo song yupa ri. Chamdo chongche re jide chu je mama nyendo pa honyin shenge. Pawo chu rangso tonne denja che mangi tenpo ten yu. Tacha nga chu pyochu pa genrab che nyingdab tapar tongwa tang rangchi lene la yi chaw ne. Tang la hlasam namda ta mama la hyamde huta hyo ju yanhi sumpa ri. Jato re temzu khaan la taakot yonkhi mambu yue patang, changme, ngonshe pawe tamje nyen patang saji rungu le tawa. Loju siden sepa che se te, thomi samde tang gantra nyongdo se pwe chu, bambu yazu che semkyong patap se yue pari. Temzu khaan gen rabkhaan khaan nam, rungu jinjin ripki jak che tang, rangu ke di dikche, tadong loda lenjok tang, chato ne meto mbuwe le te so yu. Tarsha tuyumchuu taa ngunshay pawe tenshu nimo charam yey. Lebzi paa taa mangso mangbo xey ndagar ngunshay pawar jirin xewar yonko yo pari. Chamdo chongcha saji loju temzu kanki ngankho wa doje yo jachi. Nga chu rungu tuyungo chwe pa saji yo bebzu hlumi sepa mazi. Taadong changzen jinje ndamdo laytay zawne mo tewe mawe loju rungne la yunga tengzab long topa se yo chisung pari. Saji ndamkhang ne loju dhikyam kanki yinpa mazi. Yönü jachi rinlo che lopso peyo xe chari. Dilu jatu re chamdo chungcher saji loju temzu kangdo tadong lochon duni rumin drifki bi jondan zida tsukpari. Chamdo chungcher chweta lopchon ke loma yangchi lami. Saji loju temzu kangna drifki jaju songar poba chenpo chisong. Tati deche denpuyen tsuwa ne leh lapo songwa xe mipi nge lopjo yakpo saji yang xe pari. Chamdo saji loju rinne che Nandu ta pyochu pa gharab che nyingtop ngay pa si pi chidu temzu khaang yinpi chamdo chungchar saji loju temzu khaang te chamdu saji nyingtop junzay sayo ta jaji ringlau che lopchu taya yi kachi. Mama manso che nyingtop nitsi che sucho yo pari. Chamdo chungchar ringne yukor chu je tangso yi shuchi yunpa, chu chang yunpa, chang song chenge. Saji tuankong ta ringne yukor kumpar, hebyong lopso. Mareen thunra che nyamdri tengzab to jyokunde tongha tang. Chato ta chamein che leite la ti ni saji loju dhomdra ta jyudu zowe lopso tende pane. Chamdo pida kumpar yung jyokunde hota tongju yanhi sumpari.
1: Chanyo sanpe tuji mi jidong jeja zingbi dan lin dewa ru so long kunxin changar chi li chi jalan che liyoko goyi dan la tongpo na pyo ji xingzho na wong xi si. Zhenzhe langbu yin la ka cai qingdu qi wei lang dong xie jiang yin. Na ju zhong qie an dong zong xie dian zhen zhe nian du rong qin qi nian du bi cui. Da ga ren har xin, jia duan a sui shen, lian ni tian song gin zhen zhe xia dong tu jiu ren gen song xie jue, xiang le di guo jie san jiu xin ru. Xiu bi qiu cui gu ba le zhang er dan zhu di, na ju zhong qie an dong zong xie dian zhen zhe nian du ru qin qi nian du ba cu. Dan li san pe tu xue ji lie zhe sa cai su guo xie le xie ba de xue jin. Men ar, jia lang di jia qi ru dong xin yu bi, lang dong ka jin zhu xue di bu me ba shi. An dong zong xie din zhen zhe nian du ru qin, zhe su run zhen ge zhu bin, duan la yi. Ngan cui ngin kor sa, an du long wei dang xiang wei su shi. Ga cai qin bu yu, dan li xiang ju la, gang bei du lang kong ga la bu yu ji sun ba shi. Jia lang jie li gu gu ne, pe jie gan lang zhen zhu jie suo za da bu yin xin, pe du jia qia dun ju, nguan su wong gen kuo ju yu ba dang, zhu ba jia qia sun ju zhu ju lin gen zhu ju. An dong zhen zhu nian du bi, gen kuo kong jie dang li xi li, jie jia jia jie ge, lang dong la qia nyu san.

Yang zhubo namba, da darin ge zangkori niyang linzin nong yi ba degar ya ge dong yi lo yi nga rang chungdu xi ba dang yi ba sanji cirin ge dong yi lo yi pa yo jian ca xi ba di ni da zhi xi yo bi zhubo zo le yi di ni la ga po xiong na nga zu linzin la ka par jian ni rang ge gani pan zhu tan chi la pa cho le zhi da nga la yi ba degar ya ge dong yi lo yi nga rang chungdu xi ba di dong ji yin le yi di yi cai zong ki na an cha dang yi dang zong ki na degar ya kurang zhi 一个，当年来几年过。

Chobananba, kongla nga zi nyan de sen ba bo zhoma lamo yo kong ge pama ben zhu tan chi le po yu le ji pama chi ba di ni ca di. Xiang la qiang du ni yin bi sen ba bo ni ma ye kong ge li ru lan zuo de zhu yang do ji da rong nga zi kang ge long jing jia sen zhu yong le po yu le ji pa yo jia za tang chi ba di nya de jin nian guo.

0: dana deshe chi sabyon dun yorubi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na chona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na longchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabah she jinsi.

Chopa namba, tata chie jia sin yi bi lin cin da na. Po jiong long ching nying chi li kong, kange long ching jia, te tong re za lin cin, rong yang ji xin kan xie ba de ri, an da lin cin zong xiong xin ki ren qi yin. Men tuin ni sen ba bi re go xie bi lu ji tong ji yin. La sa ba go do yo bi, chopo do jia jia, nga zi lin cin la ka par jia ni, son yin nao kong ga le ru, ding zi chen lin jia chan sin zi go yin bi, qin a lu ji. Zi wan dang ma xie ba di po ni, zha xie di li xie jin yin si. Ya da nga zi nyan do lu ji di che ju zhu bo, din zi chen lin la po ni, zha xie di li xie guo.

0: said number jerbotik soda to you chache mglo kanda chuk chuk zama wortak deb de temba tag tar go chong langar ke chong wa do da tabala sine marong ko dushi na pa te nga ngar mo ngar ki tu tu tam na du ki ke te wa shibja ni ki te pa man na chuk ko ta bo rande pa gi da la shom ro mi ko mu wa to so wori de na tsaba te shibja ni ki te pa tun da ga hyo ni ndi yi
1: ko la se ba te ne dung ki san pa tun ro la pa pi lung ro me le sha wa bon zo ki li chi ni so pa ti li chi ni ab ki pa ti ji mi li chi na man tai sen chu ri te yin di lung ro le chi hyu tsa
2: Dusser Sanjur. 三国比对抗党中期中心组织比你协助中心了年度根据大雄这一期组织切割刺激一笔卡起组织协行吧党明确党苏年松之扎心党苏年松之提及年国切割党根据其你们大雄主期所及这一天

0: zaka cipjo ko ngotun dodu che xiori lo zakhira ngani.
1: Ri ri ri. Dunkho wii dianjing ra ye tingba, juka chuntue ji nyama ya ngon nguenzo singi chem, jia zi gyun ra miemu pata chungwa, ci go langka ngacha jingni, rangdi wuktob, dian ci xie, du si dang, saka wong, rangan nguen zang xie, bai na dian ji gang, rangyong se mentu dian di li gara donang xie di, kyo xuan dang, ya xuan mwenwa xie ba, dian wei jia ba, gyun chung daba ji xia gu, ci go luka ngacha jingni, ci jo luka ngacha ye bada nyama na, ci jo sum ruka ngacha jingni, dian yin ci nyam zi kuen ga. Danu yina, Tsi go langka ngacha jingni, rangdi wu tov zo nanda beda jibak wu tongko tsuhinga. Dani duan tsi xia, duan duka cipa ina rami yin chung rin rojido. Baina duan jigang, duan ki duswel tata kedo yinga, rangyong su mentu duan di lega dona xie di, kyo xiong da ya xiong mewa xie ba. Duan me jiaba gun chung daba ji xia gu zi an ina ta zuo che sa, xing li go la xie xing go ya, ta kyo xiong ina re, ya xiong ina re. Duan ka xin mo jido, gun chung da li ka zha zi zo che, da su tsuma ina lda zhug rezi kuen ga. Dani tsi go luka ngacha jingni, tsi jo luka ngacha ye bada nima na zong. Nyanachi kishinga, tsi ju samzhuga ngacha yinni, duen yin tsi nyam zong duso che lepshinga.
0: Tini tsi judo thore daga ngacha nyini nyima pom chen rinjor. Tadda zo, rangdi tsi judo ni sidi tsi judo para pondong lo. Tsi nye do namla yuji ngacha yinni dung pami rangang say. Temra sipa, pangdong jor, pamong goma pa, sakar ho. Maga ta jabi loma simdo tunjo. Mun, hui ni, duen mu diakba ta gundong dap cawa sayar gui. Duibzan roku sakor to ngoso jangsa dunya saju. Ngag lo, sempo xiani noob do nyipsi ju. Xia zhoni do hachinu du, nubzang changsu to changna hong, nrugi jepita kao otu ne, yelam xialo, pulo jubi ci nyexu yechi, lami, ta pida dunpa ci jujou tore dagi ngacha nini nima pomi chem dunjor, nyechem di pomi chem dunjor ondu, pida jepa ki dabda di, dabda zuabri dao, tini rangdi ci jujou ni sidi ci jujou pata ondot kisahlo urkishita. Tini mon hui ni tui mo jiok pata gundong dap cawa chi esha guyuzi, ta xingba la chanko tiki zui dao.
1: Ji.
0: Tini nrugba la chan suna, tui abzang rugu sakur to ngoso jangza dunya saju. Nga gullo, simpo xiani nuabdi nyipsi jo sa zhoni do, hachinu du. Tini pulo jubi ci chela la chan suna, ci nyexu yechi, la mi zi dao.
1: Xela dan de, jingwa mechi lung sum kanxie jiwi, yo xie qe lung ca ba mang, xie ra ci jio ni, jio ji ba ra, la ba di xio ga ma ra xue rin, lo ju de zha qe ra lung ca yo la do, ci nye jing ni, la ba sengi qim de po ka zhe, xia lu cam su, lung jing yo wi zha qe ba ba dang, qe lung ca. Da mi de po ba dang, zha jing jiu ju ga ra qiu ding zong bi, xio de ra tu se gui bing o, zi kuen ge. Xela ba da jie ban de nu yin na, mechi lung sum ka kanxie jiwi, yo xie li na la, qe lung ca ba mang zi kuen ge. Jada tsi juni jo ji par laba di xue gama xue rin, lo ju de zha qe lung cu yo la do zi kuen ge, di na da nima pa ji wa ji dek nung la yin na la, lo ju li na da zha qe lung cu yo la do zi nung, mi sa ge jing gu ji xin ge.
0: Tene ta dawa ri ri la, jia yon xie ya do ge babsi ge cing ho ji u ryo. Tene pio da ji ban da la chan cu na, babsi de ci pa suam, nga, ji, jo, ju ni, jo bi, jo nga, jo de, ju ji, jo ge, nye xu je, nye xu nga, nye xu de, nye xu ji ji ji ko la yin zi do.
1: Ri ri ri. Gongli nang nika peda jiba ka da xin do di xio tsar guo, xiam la dren ka zaka cishio ko la ngodren do di xio na?
0: Dine ta dren ki zaka cibjo xio na, dren na pu me ta lu dawa jibi cipa nyexu ji, jida jubi ci ji, riza pub, gaman chua, njong chu me lao, chui chi tun xin, jiwa dubza, bontong lo da hachi na tu, dren namgo na toji namgo ri, xioba chutu doyen ta nyingo chutu nipa nila da sutan sa kail, saa ni pues nyexu go, za pa san, njong chu sami. Nāngi pio da jipi namga za pēpa njōng chū sālāo, yīni pio da gupi cīcē za nima njōng chū mēlāo, tēngi di pūjā loto xio tsār.

0: Kurun kikpyo chewa le yin sula yon xechime. Tena po chogar yuebi miksa je kogja de yin xeke. Daja kwe sene kekwe na bomo yin xin. Bomo tanda juwa tongka bomo tola rongka tuyokyor shungsong samte. Bomo lo yon tong lo soy te donong kenpo xechiyo. Ten hi lobdo nyu diwe chenda chondi to. Zinda chugrin bomo chong chong te ne luk yonchen lungpa gong chong te bomo lo yon tong. Jolan xienpo chabi gen locha kipi mayinbar. Chinda tong teke njiwa yusu xedu. Nyenda lana rongka chihin norahin chinda mongpo chuto ngohdu. Ngodong ca xiuxiu lupali dili canbi lenhi jamatop. Ku gegen chihipi niluk dada xichiyo la. Rongka bomo layon lechun tenman xichon pendri chiwa matun. Ko chintun jorje. Kui sambar ngani juntu mela niluk juntsin xieke la. Loso tongjur diwi kepa xi yinchon. Rongki xiali kipi pomor loso tong matupata kye yina nyamte. Sanlong yurin ki tongje. Lar yung pomor lo yong tong. Shulam te la yaji yongche. Pomor tong sanlong jiri shajushi. Tere zanda duma la che jashur tote za pimbi nyingkong tochi sawi tuhi zate. Nga la nyenda la che pomor lanzi la lo yong she gupi kechi ronghin tong. Nilu xekep lanzi che ke chocho kenye. Kane, laso, apa. Nge tani zon chironka sumpa nonghin shekyo, ke kenlin sheku she. Tsantara ame chekhi khe gupar sante loso jetsi sheka pomu. Apa chison na denpar tongyon, ama rong mala khe ju hyoki. Rongka khe pata da nge tingma konyon la. Ama la chiron sosu soso kyo matobar tato tutsu yue tse bakon nontu cha. Da me na apa la khe metsawar de. Ngaro ni su su la yon mala na canshu re. Nge ni jama cha chon yonchi kikpa re. Lanzi kupa lapu sakin ki minbi hichiyo. Ke uktin kikla xie. Ke tere lanzi lupur to kondro kienpo loni ke jeche tong jengar to songni mutu. Ke cha tomor xie na che nye che nge to ka ni xie pa hinche senta tenta ngundi yue na. Apa che che nga yang ni yurin tongsi la yukchi mare la. Ama la chiron yon sanju tenju majang li mepa tenta xie misi. Gongtar che nye mei genche pama tong drag mare. Chiron yin la jiktu tong. Apa njöntong che la ngotong chen yon chen tu le je. Ama la cheron ke kong la che la sengi ming to pare je. Taadu che nyi tuen chong chong la yon katsu trapo je te nga shi tu juk me. Dodo tuen chi nyi bu xie na nga che nyi la nying kong rupi ting ni kontro long chen duk je shir ter. Tuen den na lo chen yi tsi tong wara ndawa son le me pi ga tsi tu hi yin. Oyen chong lanzi teni zon nong ke tenpa yon gong ke me la. Lanzi ko la ko ju tuju gong yon ma yon. Pama nyi che lasi kukuk chocho gangsar zanyong me zota hyo, drima zanyong ma nyi. Nyenra che bomo chen la lobi rwa kenpo chong te, lotar bomo nani lotar nekab yon toba manduk che gongpa hyu. Bomo chen ni tuen te garsong chamit jirwe chen che. Acha drima la che nyi nyi rin yon zon la matzapa rong seken me chong. Nyi sumpi hyo pa. Acha drima la che tobe sheno lo yin, gengde lede she hin. Dari yina nge tongka no hyo me. Gor nye tong tata yue. Dele go nga chule de mandu. Bomo kanyi chen di tuenka kontro long di sunpi ngui che kong shung me. Da na kuma lang hyo chue mato me. Ge yong zong je kuma ngo. Me kumi no ni ce nyubi long tru gomo zara ji tong. Mo tsu kaki li yen gong yu ma nyi. Yong zong na ye ta kue de zopo chuk chung dar. Ka ni ngo ke tong je. Aja la, ngu nge che ju ma yung, gongtara nge che me. Ke taasi xie chung, yong zong che ke xuk chung la, lupo yung darwi ngang cui tena. Aja drima la chung dun to, kumpo nying mi landar xie tu ngu. Drima la yong zong che xie para ye che ju ta xio. Dewi ngu ite, yong zong che kui pi taasi ngu su nye patara. Kaguk bua chi chi to. Rong ke ndotar ki tu tong. Kuma la la me pi, ke le ma xie chung, zota ne rong yin che shir ngu yung gare. Ke tatsong nong zui te me nye sa tong ngengo ngo. Ngui tatu ma nye pi nye chi tingka den tong nye chi che pa gori nong yu te ngo khir che chong drima la chi tsui ngui te ma nye. Gendere nyenra la tatsong nong zui hin rong ka zandar dimo she ching. Drima la, yong zong che rong ka tata kani xie pa tong sen nong san pi pomo tatu tanda ma re. Cho rong ka yanor te ma songa. Hi pi keche njung mazo kong drima la dewe kulong tropo long te ngarke dohin. Pomo hi mbe mayon. Tele yo jichiwa womo hi bena chan. Me ngu kuba maze dadu mikyu tong. Hala mato mola manye kayo shunwa tarshi. Me tata ngüku, jima chwech nyingyong kojire. Che kane gongtun hiebi. Loi matsen para tato yongzong la nanzubte. Yongzong chisan para, nge ngü kagung kama koju majungwi. Nontong jupa chegwe me sani yuechong. Tata acha drama la che rongi la tozu tseme tongwi matse. Ko nyi zatsong pala yon katsu trapo ndatabu shunwa tongkab. Yongzong tewe njikte rongo me par mich longlong tupab. Zopo tewe ndahyuk kero song. Tatsong chongchong te yin nong zengchong chu. Yongzong che ya ngawi tsui te drama la chi tong te. Tazu rongi chong she medewa tabu hi shung te mu tui te kata maji. Nyenra la che pomo tere yanga nyingji he te senso hi tong ar doi chong. Zanda ngama dun tu yue pi kye yung he ma pe. Jun to ke drama la chi dun to rongi che panka che te zoi gong she na yong. Tanyi nyanra la che drama la che la ni hyuk chin ju te kongpi bumi no ten chin buja tong hi song. Ko ni che katsu te tewi za tra to song. Pomo tenzin lanzi chen ni tuen pi lemba te pagi tsoki she chin de. Ta ne ko ni gangra zoi chung rong, gangra tai chung rong. Ko ni pa la pami she ke me bi. Ko ni che lo ta da no pen chun chi ma me pa ta. Tari nyen ki la nge par to tsoma basang me par he pi tui hi shung atara. Hato hihi ngon rong ke seni hyo chingde. Gong zang ne kali kapa yinam, yon na jepam kyeba ken ima hi chong katsu nga. So yon gore no yonke me la, kompe no lo chong pa mebi. Kontsu chen te hachung wenpi ne su chara. Ti gomu yon zong che gongsi zwe me la. Tuen to tata chen dei kyangwe la lapa nyo menu pa tata chira. Sa debu rupa tong yon zong che senduk kenpu rong ke nye ki la nye te dadu michu tong yin deyo. Gong zong ne nyanra la ke rong ke kongchong le mar tuen te, ta zong ke go la boja tong yon. Yon zong che non ne go ten yue bi, kwe mu tui te go ma dong para gi kong ke shen ne. Yon zong, ngu rong la shiong me pa nge hi ji yo, rong sendu ma ji. Tele rong gong si chong se me bi, pa lin dung na sui tu nyan du, sang hiu chong ma jen ro gare, ke sen so she. Ke cha te go wa tong me ka ne chen yon ma hi chong, me sambara. Tuen te ne xieba tar che je cho cho chi yon si tang nyam te. Ti gomo yon zon nyi tong tra te cheng gong ngo yin te. Maung pi tuen la san lo cheng gong tong tar chen de ni ka tre jo ra ta ke. Nyi nyi pi go pa mi juen ten tar tori ne long te kong pi shen nong chong mar ke chi tong che dar che. Xio jia zu. Da da chong ma cha kip nang da dong lao me pi. Mi lan zi che yu pi pi kuk te sa ting ni duk te nyo gu tong xio bu zala. Todin lorin sumpi loma tsui ngui ni tati pikuk no kye yi te tong lo di mnyuwa hi yue gui chong. Lanzi che pikuk no shukzi lungni kik no mikpu trezi che nyogu hi tong. Choto la mapo shukzi kik li yege trezi che nyogu tongsar me la. Lopte sapa song li xobu le zanyong tongji me. Me jitar zanyong nyogu hi manye pe. Me mikpu trezi che nyogu te lo di che jahi ten yege trezi she. Wen chong lo de ting yige gangzhong zhen ma nu. Morong lo zhan zhu ke lo de la da chi xin tu che we yige gangzhong tong rimo gangzhong zhe pe chi me. Ten ne mo lan jia pi gong xi zong po xin yin xin. Mo lo chong ding ke ge gen che zu ni ta jia pa ngon yong na zu ni xie ke lo de ting nen ting che ta jia pa li gangzhong me zhi we gong xi zong po xin jia yue. Me lo de te pi ku nong luk je zhu zi ting ke la xi xiu bu ting. Gui par wi pi ge nyan zha la. Kyo kya nanyi tse tsu, nge ngu che me. Ma yi nga na pama me pe shiu chuk tang la lupa tarabu, ta chuk chobo hi yin chong, le nge tadu kumpu le ndanda nge ma je. Le nge pa ndanda she na, nge pama depo nyi la yon la ma da pi. De za ma ze, nge che to che nyi tuk moto wa nda tabu shunga tong du, nga rong yon se me shi la, ndar de chong chu tsu che yel ma de. Ter ten, nga rong dani yin ro ju yin. Nga yon nyi kontun ro nge chung me hi. Wen chong ngan dini tuen je, tsui gui pa ma chi pi, zanam ma gui. Dari tuen kar tobe nyingpa hi gano, juenpa jenro ka hi tong, chui je. Tadong karpu ca la, sope lonne hitam tongpa ki li, yen chem dayi nong ke kya ngui gong lo yong, lapa ma chang para rongsar ya yu. Ke tri pi, yi chong ta, zho zi ten xia je, jago li tepor shir tuen. Tsen gong ngui bi, me ming ni zhong ni, ming pa jie ming kienpo ni gab di, dun jie lang yong sabu matong wa tabu xiong. Me ming ming ngon gongpan dun tu pe di shir de chong, ma lo bar yu zang xue. Tui tsu nga wa tong lang tong rong mi nyong wi, nimo chuja tupi lanta diwi wen xin jam. Yun zamni yonzong che gomba ngaysa che datu song. Nga gondon ro. Me sen no kecha te yang ni yang to cha du she chong dadong len xima nye. No len chong to lo para mola nye nye che yon me jing. Me lo na gebi po la tong mola yon lo xe gong ni ce lin de sen bi. Dacha payu to lo para cha sa ten sa gong yon me. Tatar mikpa gong yon me para debi jalan to yu zang cho je. Me yi la lupur to drakar che. Nye xe gong to ce nye de lo yon kip. Lamzur ni lo chung ke lo chok drakar tang tu. Drakar chung di ta to na lu che ka la gocha je chi yue bi. Lo dru cui mo la drakar nap zi ra xe be chi yue. Tata drakar chung che ndo nong ke le ji yon ma te cho tong che che yon me para chuen pa chuen ke la. Cha yong chung che nong ke pomo terso tuibo tata tong che me para. Le ma ma je para lupur je tu chong. La to tupi chung chung hi che te par te cui la jindo kapo hi cha yue. Tanyi me cho chun ni drakar che yang zong ngo hi bi ma to. Yongzong che jamo hi ke rong mi ni bech du nyang te kaya ma je. Drakar che. Yongzong, nga yin, nga zu yu chong zu drakar na zira yin. Tata nga jarik jinda chi ke kongsi nong leka shi chi yu. Dari la cha gomo tongcha kaki yu, che me kecha uktin chik la xie. Yongzong che yin yu lhasa long par, rong yu pa tupi sen chi ting ni gabo shung yon. Ko nyin yu ring ma tupi yongzong she me dewa shung te. Rong sen che gandong te she mangan par, drakar che xie par nye yin sen ting ni mo la yeme kienpo hi xie.
1: Nyingken che chubo na batso, xiam la liu gupi nong dung ko la ndo tuki ngu tri xina. Liu ndi nong la, acha drama la tong nyendak la che pomo tenzi lanzi chem li tun ti gar song chami ti jirwa tong. Yangzong la yong, acha drama la che lar yong kun ka tsu pi, chem te li tun du ji lota ki pi korso trindu. Nyingken na batso,
2: tarung ka pechung long ting nying ting li kong kong ke long ting che, zong li lugu zetong yebi le ting che mundi zangzong li ting. Mei to tong mula hiipi liu gupa te nondon tsuma hii chasung. Ye mei le chen nong mutu to dung tang te liu gupa te nyendu xe jien. Le chen te zong ri pa tong nyendu xe jien, drepe dikzo wa lo dor tong, jebkir keng

0: Ansa guli chanjizhara, sakur tsijira lutin ju.
1: Yuyi langdor sadunba, gana tsijia lutu ju.
0: Beje lutu.
1: Beje lutu rinchini.
2: Sinki nabazo gongkamza. Tata ne bejo lungten nyemtele kong kankui lungten je puja loto kyo jitu zuri. Xiam la buu rangjo jo mitzika nabre gatsi himjo zoe zomre nangwe puja loto la ye zongne. Buu meta lu dawa jipi napki ta zaka cipjo ko ngotun dodu je xiori loza hirangane.
3: Ri. Dunko wei dianjin ra ye timba juka chuntue ji nyama ya ngon nguenzo singi chem. Jia zi gun ra miemu pata chungwa ci go langka ngacha jingne rangdi wu top. Dian zi xia du si dang saka wong zangan nguen zang xie. Bena Dianjigang, Rangjung se Muntu Dianjili gara donang xie di, Chuxuan dang, Yaxuan Mungwa xie ba, Dianwei jia ba, Gunjung daba ji xia gu, Ci guo luga ngacha jing ni, Ci juo luga ngacha yip bar nima na, Ci juo sum zhuga ngacha yin ni, Dian yin ci nyam zi kuen ge. Danu yina, Ci guo langa ngacha jing ni, Rangdi wu tob zu nanda beda jiba gu tonggu zu xin ge. Dani Dian ci xia, Dian du ga, Ci ba yina remi yin xiong rin roji do. Bena Dianjigang, Dian ge du suel da da ke du yin ge, rang yung su men tu dian di le ge donan xie di, qiu xiong da ye xiong mingwa xie ba, dian mei jia ba gun zhong da ba ji xia gu zi en yi na da zuo qie sa, xing li guo la xie xing guo ya, da qiu xiong yi na re, ye xiong yi na re, dian ka xing mo ji do, gun zhong da li ge zha zhi zuo qie, da su cung ma yi na da zhou ge re zi kuen ge, dani ci guo lu ge ngacha jing ni, ci juo lu ge ngacha ye ba da ni ma na zong, ni na jie ke xing ge, ci juo sum zhou ge ngacha yin ni, dian yin ci nyam zong, du suel jie le xing ge.
2: Dani ci juo to re da ge ngacha yin ni, ni ma bom qian rin juo. Tata zwa, rang di si judo ni si di si judo para pangtong lo. Si nye do namla yu ji ngacha yen ni tong pami rang kan say. Temre si pa, pangtong jor, pamong goma pa, sakar wong. Maga ta jabi lo ma simdo tong jor. Mon, hui ni, tui mu jeb kata gondro deb cawa sa argu. Tui bzan roku sakor to ngoso jeng za donya sa ju. Nga glo, senpao xean ni noob do nyipsi ju. Sia zon ni do, hachi nu du. Nubzan chan su to chang nam hong. Rukye jeb kata kao oto ni, yen lam xa lo. Pulo trupi si nye xu ya chi, la mi. Ta peda dumpa chi chudo thore ta gi nga cha ni ne ma pom che dun jo ni chem te pom che dun jo ndu peda je pa gi dabda te dabda zo abri do te ne rang di chi chudo ni si di chi chudo pa te ontot ki sa lor ki ta te ne mon he ne te mo jo pa ta gun ron da sa che sa gu ze ta chim bala chen ko te gi zu do
3: ji
2: te ne ro pa la chan so na te bzan ro ku sa ko to ho so jang za do ne sa ju nga gu lo sem pa xian ne no ab di ni si jo sa zo ne do ha chi nu tu te ne pu lo tu pi chi che la chan so na chi ne xi ge chi la mi ze do
3: xie la dan de jiong wan mei qiu long sum kan xie ji wei yu xie qian long cao ba mang xie da ci jiu ni jiu ji ba de la ba di xue gan ma de xue ren luo ju de zha qie de long cao you la dou ci ni jing ni la ba sheng ge qin de po ka zhe xia lu cham se long jin you wei zha qie ba ba dang qian long cao da mi de po bu dang zha jin jiu ju ge de qiu ding zong bi xiao jie de tu sei ge bing o zai quan ge xie la ba de jie ban de nong yin na mei qiu long sum ge kan xie ji wei yu xie li na la qian long cao ba mang zai quan ge
2: 接着这就能交接把了,老爸的学干嘛学人,老居的炸切龙粗有了多子宽个,对那大你妈,把计划记得个弄了一拿了,老居里拿的炸切龙粗有了多子能,没事个真过就行个。对那,他,大娃日日了,借用你一个都给爸子给请好久了,对那,陪他接班的了抢出呢,爸子的七八双,啊,鸡,脚,猪你,脚皮,脚啊,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮,脚皮
3: 的东西呢？
2: 今年他突然给这个钱就去呢，突然呢不买大绿大瓦机，不吃半夜鸡，接着就不吃鸡，日子破不干嘛去？用处没了，吹气东西就话多不着，碰到老的还吃那多，突然难过呢，他就难过了。小把就做短一点，人家就做一半年了，都是正常开了。上你不是你说过，咱把上用处上面。那你不要的这边那么个咋办吧用处差了一你不要的个别期间咋你嘛用处没了太阳的不就老头学车了

Singapore bu namba. Jimmy le chen na mun tu de gin kawang la dang. Do ku ren ngue song xiao ge jia, wo zai dan ju mi jia de xue jin. Ting di bei yong long tin yin chin le kong kam ge long tin jia. Nga dang ngi ju bi xuan lan xie bi le chen, de ge de cham jiu jin. Le chen di san ge dang, zong ji ba, ce ling dun zhe. Nian zhe xiu qin dang, zhe pe ding zou qin, luo zang xie de. Xie xie qin ge nang qin, pe bu dun zhe la ji zhe, da zong ma ci jin.

lochong chobo chomo yo da. Darang ka nga da meja sibi na silin chen no. Nga ka lochong chobo chomo yo la ndon jo ka chawan da na. Chongo ja kai chi nga kong ja chu ka cho yo ba do. Zalan to an cha se se za ri zo li ka chwa di nyi yi. Chiki ka lin chen nyi xin do chwa di nyi ka lin da sa no do ro. Lin chen gan jo la.

0: nga da mi jel xia chong na la ga nya chong chu la ga zhu bu chong chong mi jel la ga
1: Lochong chobo chomo yoda, chen nan jia dada nin simbi lin chen ti na, bui zhong long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia shibi lan yi chibi lin chen ti shi, chi chi, du tu do ngan chen lin chen nian bar, ga si xio.
2: Shibi zong yi.
3: Shibi zong yi.
1: Lochong chobo chomo yoda, na dharanga shibi zoyen donju duchon nu. Denga, lasa longzhe nga ba ga loma luzon yi hi ga jitu. Longton yi jo ga jia juen sen shibi ga zoyen da jen donji yin. Duchon na, jenji nzhu nzhu ba xe xe am. Yu zan la, man zhen tuen bi yi jo le xiong. Ni, ngar xin, yu qi nam. Jajay ansa si ni, lontun yi jo gou xin di. Nin song zang xin ji, yi jo ji du zu li bi. Rung ge xin, ngun dang men zha wi, ngan cao ji qi song. Shu ba, ju ra na li ma ta. Huan la, go yi bun nang ji, ngan cao la qi la da zi si ba dang. Di ji, ju ra zi sun nang song ji, Jiu Xiu Ji Song Rinpo Mangora Dang Dang Dang Sibi Zhi Da Xie Du Ma Ta Lu Ma Cong Ma Ca Ca Wu Ngang Ca Ca Ca Ca Ji Rong Rong Ge Jiu Xiu Deng Ge Zhi Lin Zhi Xing Yuan Yin Nen Yang Ngan Ne Ming Dang Jiu Ra Ye An Zhang Nan Zhi Ji 有个看侬的中年对吧里他心里面该地你先看清查心吧清楚嘎了西年长节罗马丁初农西蒙布日马西那样东就干南中这是这张心里样这马肉三心而雷洛当南应初始地尼 Rungu xixia yun di ma yung war. Mugu zhubo dang, kantun qi ling yin dang, jimu ni lan jiu jing. Gigin qi luchi nang gen ma nian bar. Rungde dang, si zir zi zha jin si pa si ma dang. Lungin chan kin gui bi du de la su bar, ngu kong ni di ba. Gigin dang, pa ma nian qi lu su ga cu xuan yang. Si zir ni nian ba zan li.

0: 다위 뒤지 생캄 내초라 응은제 양다사 주체도 세바마지 연의 로총 로미 생캄 대탕송 유바지 니에도 현자 종 참후 고마 종주 중 망고 고처 숨제 옙시야 그 땅위 로자 중 남자 렘조드 와탐 남자 대네 롱트랍소 예제 진지 종초 롱도 말아제 임바지 남자 대비 주세지 망소전 소와다 현 로레 튠지란 고위 로 니지히 게레 톱지 임바지 중국 자기 미비지피 윙기 민주세고 니두 닝자 종결 마마 멘카 동고 축바다 세이고 토비제다 상해 공동 후베소 사치 까바르바 숨비 멘칸께 우람타 진 소제 첸카 망부이 칠랭 개원 종가이 내다 민제세바다 산에 대기 메바르 레그 티제 힙잔 제테세네 민두 미니 민주니 반토르다 요바지 Chayab zonki mè som lablau jie lanchu polin jemdor nye dungko tsukpatang. Taatay jen jemdor to jia chi libzi mangso jie topshio jie dhur dhenne. Chayab zonki mang yong jie lujion sepi namba chupo xie ngunpar se yo pari. Tain di li chi jie zomdren ganko wa suna tuen trap ta a hirap. Hepkian chinku ki lakpa tsere. Nyendu xiongke shamba yudu ta hirap namjel. Dapab dhuk zonki wan jen jie yei. Tain di pyo jio sanju nyamda li chi xiu tsar.
1: Tering ge doni.
2: Tering ge doni.
1: Kasang tun bie chan ting dan, tering shong wie san zhe ling.
2: Mang zhe do kore kesa nam, do du cei sun de zhe hyo.
3: Zhoba na ba tso kun kan song, ting di bie jo lung ting nian ting li kong, kam ke lung ting jia tering ge doni ji bie le cing nang. Rang jiong ji du re sa bi, hing sum le duen ting di zhe bi go dang.
4: Rang jiong ji lo ngan cing jiong an bi ling ki, wang jiu xia xia bin zhe le nian yong er. Gundi xu jie dong yi guo ro.
3: Yong yong jie xing zhu li tuan xi jie pie xiu xi qian ni ding bu yue bi guo suo zhe de xu yue. Xing na ba zu, xiang la rang jiong ji du de sa bi xing sun li duan ding ti zhe bi guo xu jin. Da lu cun, bie rang xiong jiong dang wei dang si yong ki duan jin ye mi ba dang zu de ye xiong nian jia de. Xing zhu bin ba pan wen se du bi ni ba tou yan ni. Xing sun jie li duan ka la gundi ding ti dong yue. Qian du zhong qi ding jin zong ge sa ba tu wa dang zhe ci ma wa sa yin ta tou de ni ba ji. Dengar dekara, sayin deba nanchu gugu jibashi. Deji, xinka kwenyum batang, sajyo lisa tongwa. Chio zhengchung ge, xinchun zhengba su cijie towi xinka zhadang zhengba yukwe xibaju. Dajia jikdu yu zhetang, xinchur teka tongto bi, tuenba dinbi xinka zha juye.
4: Niu lu xi rin, rangjong qi, yin denzhe so tang, zhe denzhe so ki, tab jela dar tinsab xi di, yin zang tang so zang, go ga zang bo, xie tao zang bo jela dinne, nyam da xiu jiao di, san tu njiri denzha ji, mang zhe denda tang yo, yin denzhe so ki, mang zhe yin kar tu ji, lo ngan cin jiji bi ci, yong yong ji rang zi jir na, mang ngu gu tong qir, jia zhe la zang tang ni, cai zhen tu yi, yin ka zu zhe xie yo. Mingi bala rang zi jiao na, cei jin tui yin ka mong che, zhe jia nga jia nga nga tang, tong mi zhu jia zhen pa tang. Zhe rin dao qiu mong che, cang jia jia mi qi tang, jie tong nga jia zhen pa. Ren dao jia sa tong, tar tu ri ri, yun zhe tu lin, yin kar jiao yu ba ri. San tu, cei jia ba, marab ni marab ji, jian teng ga zhu xi di. Bo ni an, ni tong tang. Bo ni an, sam tong, hei ma la ya an, ni shi zha sang ba so, tong tong tang. Donggo ni ji, ni ka sarpa ka ji, ji xin xie di, ni ji ni ka sarji la jen teng gundi tang yu. Rang jiong ji, song zang ka sot tang, ji dur man ti zong zhe ji, nan di tau zang, jen tam xie ni du di. Song zang dong qiao tang, yin na yu xie la, teng jiu gundi tang ni, song zang da chang, chi dong mang bo qia pa xie yu. Song zang la da dong, go go zang bo tang, xie tau zang bo nyam de dong qiu xie xin. Yin lin chi qi jin ji, li zhav jen teng qia di tang ni. Ngar zu xie xiu qie re dong a dang, tong jie ji li qiu qie re dang yu. Di ji de sa ji le jiu dang, jiang dao ngong gong cong zi so. Yin na yu xie la zi re ji de xie ni. Yin lin tong jie xie bera, sa po yin kar dam ni, zhe wa nam le jiu yi lu jun ji zhe wa gong de dang yu.
3: Da lu cun, rang jun jie ru xio re tuan li ka ji ye yi re ye pe ji dang. Ci ren nin ba la gong de jiu niu dang yin, yong yu se ren zi jia na, qie din tuan li qiu cu ji dang, yin li ding ra jin jie bie dun ke ji. Ding rib xing li tuan li lin ju ji, xing li tuan li do ji, zhong da sun song a ji zhun yue. Mang yi dang mong bi do xiu din bi qie din di sui nam zhang ka ji gi. Mang tu tuan li ngong duan dang, pian zhi qi de dong yin. Nian zhi zhong qi, gang ma xing li, siu dun dun sa de, siu mi ni, lo li jie nan ba ngui bi. Da xiong cu bi, na ka jun tu li su dong a dang, qiu li do dam li su dong a, da xiong la zi tu gu cang de dong a ji xie di. Xing zhi dong ri, tuan pa jie mong bi do xiu ngong duan xie yue. ཅལིང དོ ཉེ ཅུ ལོ སིའུ ཡེ ཐུན པ ཇ མ ཆ སམ ལེ གབ དང ཉེ ཤུང ཡོང པ གོ ར ཆ ཇ ཅ ཇ ཡེ ཅུང ནི ཅུང སེ ད ཅེ ལ དེ ཤི དེན པི གོ ཤུ ཇུན ཅི མེ པ ནེ ཡེ བ ཤི
4: ཉེ ཡེ ལོ ཤི རེ རང ཇོང ཅེ ཉེ ལེ ཁང དང ཡིན དེ ཐེ ཏོང ཅེ ཟོང དང ཅེ བེ ཤེ དང ཅེ དེ ཡིན ན དང མོང ཁེ ཡིན ལེ ཐུ ཅེ ཐེ ཏོ ཁང ནེ ཟོང པི ཡིན ཇོ པ ར ཆམ ཅེ གོ ཚ ནེ ཅ ཐོ ཚོང དུ ཅེ ཕེ པ ཐ ཡོ ཇོང ཡོ ལ མི ནེ ཚ ནེ ཁ ཁེ རང ངོ ཐོང ཁོ ཅེ ལེ ཆ ཤི ཅུ དེ ཡོ དང དེ ནས ཕེ ཅེ དོ ཉེ ཤེ པ དང ཉེན ཅེ ཁེ ལེ དང ཡིན ཇོ པི ཁེ ལེ ཉམ ལེ ཁང ཅེ སིན དང རྒྱ དབ ཆེ ར དང བ ཚ ནེ དེ ཁེ ཆ ཅེ དང ཚམ པི ཆེ དེ དབ སུ དང ཡིན ལེ ཐུ ཅེ ལེ ནོ མི ལ ཤི ཟོ ལི སོ ཅེ ཐུ ལེ ཕེ ཅེ དང བ ཐུ ལེ ཁོ ཅེ ནར སི ཅེ ཤེ ནེ ན མ བ ཕ ཅེ ཐང ལ རྒྱ ཅེ དང བ གང སར ཆེ དེ ཐུ ལེ ལེ མང ཆུ ཁེ ཕེ ཅེ ཅན ཐུ ཤེ ལོ དུ དུ ཅུ ཡོང ཅེ ཅུང སོ ཅེ ཡོ མ མ རེ ཆ ཉོ ཁོ ཅོ ཆོ ཕེ ཡོང བོ ગોરો દેન તો જીજે સંપતિ તીન છોબલે જેચે જીન ફને ફરચે જાયું જી આ તાંપો લેયો ફરે
3: લોંગા છિન ચુજ બીજિન જોયો સો રેમ જીજાના સંતુન જીન થિન ચોં સે જીગતું ચિંબા તા શિલોની તો ની જોલી સંતુન જીન થિન ચોં સે નીજા યન ઝુ ટી નામજાં શો યો ની લેંગો છુબા છે જોયો જી ચોં છુ ઝંગ ટી શ્યા શ્યા તા ચોં સે જે દેમા ખુયુ જી ટી જેલા મન થી કુન ટી તોં વી ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལང ཁང ཇུ སྲ དང ཡོ གོ དེ ནི རྒྱ ཁང སོ ལུང ངོ ཁང སོ ང རྒྱ སོ ལིང གོ ཚུ པ དང ཛེ ཇུང ཁུལ ཅེ མ ལ རྒྱ ཆེ དུང བ ཁྱོན ཚེ ཇོ གོ ལི ཏ གོ རན དེ པིང ང ཁོན དེ དུང ཡོ བ ཤེ ཐི མིན ཅེ རང ཇུང ཐིན ཁུང དང ཇོང ཚུ ནམ པ ལི སོ ཤིན པ དེ ནི ཇོང སེ ཡོ གོ ང བི ཕེ ཅེ ཤིན ཡོ བ ཤེ མིང ར ཇོང སོ དེ ཡོང སོ མང སོ ནི ཚང ང ཅིང ང ཉི ཡོ བ དང ཆི པ རྒྱ ཅེ ཉེ ཤུང ལ དེ ནི ཡོ གོ བ མང བི དུ ཚེ སོ ཉིན ཏར ཡོ གོ བ ཅི དུང ང ཅ ཙམ ལ ནི ལི ཤུ པར ཡོམ མ རེ ལོ རེ ཁྱ ཉོ ཡོམ པ གོ ར ཆ སམ དང ང དོང སིན དེ ཡོ གོ ལ དེ ནིན པ ཕ དེན པོ ཤུང ཡེ དེ དང ཆབ ཅི ཡིན རོ པི ནམ པ ས པ དེ པི ཤ ཤེ པི དང རམ པོ ར གོ རན དེན པི ངང གུན དེ དོང སིན ཤ ལ ཉིན དོང ཉེ ཇོ ལུ ད ཇུ པི དན ཇུ པར ཤ ཤེ དེ ཡོང ཡོང ཅ ཇོང ཚོ དང ཇོང ལིན ང དོང ཡེ ཅ ཡེ ཆེ དུན ལ ཆ པ དང ཇོང ཚོ དང ཇོང ལིན ཡེ དོང ང ཅ ཇུ ཡེ ལ ག སོ ལ ལུ ཅ དོ དན ཆ དེ དོང དེ པེན ཚན ཇོང ཚོ ཡེ ཅ ཇུ ཅེ རེ ཇུ དེ ཡེ ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས ཀས

Yang zhubo namba, da darin ge zangkori niyang linzin nong yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rang chung du xiba dang yi ba sanji cirin ge dong yi lo yi, pa yo jian ca xiba di ni zhari xi yo bi, zhubo zo lo yi di ni la ga bo xiong na, nga zu linzin la kapar jian ni, rang ge gani bong zhu tan chi la pa cho le ri. Da nga la yi ba degar ya ge dong yi lo yi, nga rang chung du xiba di dong ji yin, lo yi di yi cai zong ki na an zhi dang, yi dang zong ki na degar ya kurang ri. 个，当年来几年过。

yang zhuo nan ba gong le ni bi lu ji ni mo de ni na ji ba de ge ya ge dong yi lu ji na ran chung du xi ba dan ji ba san ji ci ren ge dong yi lu ji pa yo jian cha xi ba de ni ji zhuo bo zo le ji de ni la ga bo xiao na na zi lin ci jia ka ba an zha zhou ji jie ge ngang ngang du jian ni zhe ge xie qiu le ji ya zhuo nan ba da xian lan nan ji